0: 98.5
1: 2000 FM.
0: Ninety-eight point five.

اشبك يا روح بروحك شباب واريد انقلب كل الشوق تتعب اريد اشبك يا

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

Quindi, con lo che io ho detto, per la mia finita, fa vela tua, fango, fa l'inite. E che te pure vi fanno male, quindi tal tal lei, molto tu fava, o muore Dio, che da fava tu e tonga, da per la mia, quia, o e fia finì. Da u hangi be ko lo tu da fa no da fa fa da da u ho ko sia mai ai fa ko si nga a fa ko si o ma hi na ko ni ko si lai da u hanga na ge tu ge ma hi na fo o ko a ko si ke to nga da pul kala mani tu ko tu ai da u fo ma da e a be fo ki ki he nga he union ngo ko la ma be me to nga we me nga he ngo nga fo ma da fa lo tu fo no fo da da u ge tai mi u da ma u e vi è fuoco per me fra am che dai minima o e fini e ho qua tu e por calama fetala no a chi per mo milica morgen se ca qua coia per me nga u e per me por se chi fra ho con a u e se ca qua coia per me cauta che to ni a ta qua nga tonga e nga mi fe la ve e per me dementia ke ye fo pe bo dong ai tua ka ma ai ngai fa no no ka ko ka kan no ye ta pul ko lam ki fini ki mo be do ho ko ta ho ma ta la ya ko ni ai da lo ki fa ski fi fini

Well, mimic you, yeah, fang fang or failing it, fang a follow up, meridio 2000. Well, it over guy get down a high union on or may tonga. We have from a dollar go to God when make our bully see, figure work, moha, matapuli, tau tolu taha. Not fanae or lavea lie, you know, up in no fuanga in mataika tonga tapu. Hoko amiani, a harmonite, a ho ua fitu. Wena nau puke e toko tolu. Ulo kiko e matapule tau tolu noa pe mei sapu. Kono wā ka matapule tau tolu ua mei tufuenga. Pe kono tolu ka matapule tau tolu taha mei kolongo tua. Na nau puke toko tolu ni o hikitikite o whaka eloe whika wā ki mwe mea nai hoko. Pe akulotonga he whaka māu anga. Kauhi, kauhinga, kauia, teke, tukumai, he kaupolisi mwatoe whamatala whakaiki I ki ange. Peko hea ai mea whana na ngawe e ki ke whana. Peko hea ai whikauaki ai tokotaha mamahi, pia mwe kau whakailoa. Katoa ngahi mea kauia, teke, tukuange mai, he kaupolisi, kau ki hoko hoko atupe ai nao whakailo. Okikai koha mea toki hoko eni. Ai ngāi māmau lau, pa mō ngāi hia mātea, whikoa ki mō ngāo ea ki hā mea tāu. Ia I hā polo seki, pe ko hā polo kalama whu'ou, ne whukatuu, ke ne teuteu I pe koe whakamateuteu. Ai kakai tonga o kunau teu ke hiki atu o nofo I a I nusila. Pea koe tāu mua ke whai a hono whahino hino mō whakatau kei, ai si kakai koe ni ki mua pe nau mawahe mei tonga. I ngāhi mea te nau whiao me whianghanga I moe he teimu te nau tu utai I Nusila. Ngāhi mea whelawe I pia moe hangi koe a kō, koe ngā ue, koe pangi kē, koe ngāhi unu mea I he mo ui whaka aho. O ku tui ai polokalama koe ni tene hanga o holoki ai loto hohaa. Pe loto mo ua si whahenga u tu uta fo ou ki nuu si la ko ui koe fo ou ae tu unga mo ui. Pe kono whakatau kei koe koe taim te nau tu uta ai oku iai e nau I loi mo e nau mahi noi. E ngāi uni mea te nau whea mo ia I he mo ui whakaho. Oku I kai fukoha mea fo ou ae whahenga whakaukau koe ni kuo loa pe hono I loi he ngai whanua muri ia pia. Fotu mwe mwe nau ngahi ngā ue ke toko nia ai whaahinga pehe. Nā amu āo sere diani, au kwaine ngahi polo kalama whakatau kei ki he kakai nofo mai pe hiki whanua mai ke whakatau kei ki nau tolu ke he toonga mo ui I āo sere diani. Kawai ai ngahi mea koulawe ke ai ngā ue kumi ngā ue pe uke mwe polo kalama I āo sere diani koe haka o ke rea whakapiritania. Ai whahinga koe utoki tō uta mai kakai lalahi. Ke tokoni, ke whiau, ai nau ngai whi mao koe hape me mo ui whakaho I Australian. Ke neonga o kikai koha mea fo ou, ka matoa ki fuu maha winga. Mō fuu o tāne ki si kakai koe nau toki fuafua mamahe me tonga, pe koe nau toki fuafua tō uta eni hangai whanua mōli lalahi o hange koa nui sila pe hange koa Australian ni. O koe ngai mea ea fuufo ou a piti kai teki nga tolu. Pea neong e nau nofo I a hao haonga o haka kai toko lahi. O koe ngai pea ku nau he kuke ke aha nau tau kei pe ilo feunga. Pe koe tau mua ia e polo kalama koe ni ke whai aha ono whaka tau kei ki nga tolu. Whaka ino hino ki nga tolu. E ngai mea koe te nau whiangahangai moia pe te nau whea moia e taimi te nau tu utatuai ki Nusila. Ngai mea whikoa ki mea nofoa ngā, oku tuko toko lahi si kakai a koe ni unā unofo pe I hanofo ngi api I tonga. Ko hiki mai koe o nofo tu tongi, oku e ngai mea whia mao koe nau ilo I ko nau ngai whatongia koe kakai oku nofo tu tongi. E tu tongi ai whereti, ko no tauhi ke malu, tauhi ke maa, lipo ti hangai palopalema, pe ko hangai unimea, oku hoko mau mau he api. Kātoa ngai mea koe ia oku sola kia ia toko lahi ia oku hiki fo ou ki duopule anga. Koe ia oku ia amanak lelei e hoko e polo kalama koe ni kene whiau si ngahi fie ilo.
pe mo ngai me au fe mau ke fatau ke ke ai ka kai hik fo o ko ya no fo inu sila pe a o go tu e fatau to ko ni kai ke to ko ni ke ngata pe he to ko ni ke ka kai ko o hik fo o no fo inu sila pe ko a sila ni ani pe ko fa no amuni ka ko to ko ni fo ke community pe mo e pure anga ko ya ko hi he o sfai a no fatau ke pe ke ngata pe ai Oke ya fi ilo foki yang hai pule yang ta hai ya ke ngai uni ego te na wala to koni ai ai fa hinga o wiki fo nua a fo o wa tu pe ngai go glave ngai me be o lo tonga hoko ya se en ke wi ya ko ke le ya fo ka pilita ni ya ke ngai to koni yang hai fi tu ke ke ke ngai liko senta pe ke ngai senta fo ka lao ke fa le i mo to koni ya ai ka kai ye ngai me fo ka lao pe ke ngai me Figure out if I'm no photo tongi, when I say Vesic, okay. Okay, Missy Kay, she got kind of for all coiny. Car, corn of ra, tauke coiny, pe lama can now illoy, and I fee too, they now toton can now okay or come into coni, Oka Hokomai, a dime will now fema or and I to coni go ya. Oh, to what to hello, Institute, and a report, figure out keep them when he and I for no, I have Pacific. Kata o te fitua ni ki tonga, pe moha a moa, pe moa Vanuatu. O ki he unga whakatupu ho haa au pito, ko hae mea e whakaiku ki a e na ngahi no whakawhalala, a e ngahi langa whakalakalakalahi I he no. Pe a oku pe e he historia mai o e mea ni, e hiriko ia hono tutu a nuku alofa. Ne ulua ki whakawhitu utaki a pulu e ngatonga ki he panke koia a maamani pe ke panke whakalaka koia a e sia ki ha tokoni whakapaanga ki hono langa whakauhake o nuku alofa. Nei whakamahino pe mehengo sino ko ni e ua o ku owa a e whakarangataia koia o ku nau malawa I he whima u tokoni whakapaanga koia a tonga ke whae a hono langa fo ou anuku alofa. E taim te taupe, ne loto, si aina ke iai e nau tokoni, e ta whaake ko ia, koe no ka uwikai ko hano fusi au, koe concessional loan. Aia ku ki I maa maa ange mo whakawhaingo fu ange. Koe palo parema koe u whakatoko ngai e Lowy Institute ia pia mi e whihangahangai pia mo Tonga, pia mo Amoa, pia mo Vanuatu, koe hi koe lahi o e ngai paanga no ne whae ke na u ngai langa o e na u ngai whanua takitaha. Koe taimi koe ni u whakaawadu ki ai ke tiu a e tutongi whakafoki o ngai no ko ia. E malawa whewe e tuunga whakaekonomika o e ngai whanua ko ia hange ko kulawe a tonga pe moha amoa pe mo Vanuatu. Kene whiau a e tā whakafoki o e ngā hino ko ia. Na e ia I whamatala a Dr. Eke, nā ane pehe e ia, e whakafofua ki a Oddberg he tau uanoa tolu noa ke uan ngai tau ki mui ai, e malawa pehe ki a uke e ko lawa o tutongi whakafoki a e ngā hino ko I ni. Teke, koe mooni ke mea ko ia e toki mahino peia I he nea uki ai. Tā koe mea koe ku whamahino me ripoti e koe a Low Institute, koe ngahi tokoni koe o ku whaia tu ki tonga. Koe lahi taha o e ngahi tokoni koe ia ia o ku whakafou I he no. Aia koe ku hano fusiao a hono totongi o ku ki holoki o ki whakamaamaangi. Ka I he taimu tatau pia o ku kei no. Pe koe uhinga we no, kua pau ke e taimi ke te tongi whakafoki ai. Ko I si lewa whepaki pe u whekuki mangahi o tu modu koe ni me Pasifiki u whai kei e lawe tena u malawa whewe. I he tuunga koe o koe na tuunga whakaekonomika ke na u lawa o whiau ai ngahi whie mao ke tā whakafoki ai ngahi no koe ia. Ogu, koe mea o mahina mai pe o lahi pe whakahono tau toloi. To tonga tu pe konga kai tau to loi pe. Ka koe palo pare mai whamatala koe a Lowy Institute. O ke kai koe pehe koe tau to loi o kaneseli pe whakanga loki whakanga lukufua. Koe ne tau to loi pe ka ako kei tānaki pe.
be e fai pe fai pe pe ia e taimi e tiu pe fe mau ke whakakakato a ngā hinga ua ko ia. Ko e palopalema lewa i he taimi ni, ko pau ke whai a ngā hi langa whakaekonomika ke malawa o whiau e tā whakafoki o ngā hi no. Pe u whai e ngā ue ki ei ukai ke whakaekai i a e whai e ngā ue ki ei. Ko e mea koe u whaikai a e hoha a. Ko e taimi koe e tiu ai e haaki mai ai a ngā hi no ko ia. O e mea be whai a e niku mai e tonga. Ko tau tau tau toloi pe ki tā tā pe kai tau toloi pe o toi whakalolo atu. Ko e whakaloloa pe mui kanseli ko e ngome e kehe kehe ia e ua. Ko e tau toloi, tau toloi ka o tāna ki pe, tāna ki pe. Aia ko e tāhai ni o ngai palo pare ma ufe kuki mo ekonomika a tonga. Ko hui hangi ko e ngai pacheti, e ngai tau koni ki mui ni. Ko e tāpu ni ko e ke whakakakato o e nau pacheti o kwhai a kia e ngai pa anga tokoni mei mūri. O ki kai ko e langa whakalakalaka a ekonomika e whanua o kune malama ke whiau a e palanisi ko e a e pacheti. Ko e ngai mea e no tau whekuki mo whiangahangai mo whiau mai mo ia ko e pacheti whiau mo kaki pe a mei he tau whakapa anga ke he tau whakapa anga. Ko e palopare marewa u tau whiangahangai mo ia ko e ne whai pehe a e whanonga o ngā ta a whi. Be he kohono whiheu i taha, ko e hono vete anga o e ngahi palopalema ko e ni. O hino pe whoki ko e ngahi whakauhinga, ka paorewa ko e ke lava o tā, pe a tuku o ua no. I he ta whake taha, ka e whewe, ka paorewa e tuku e no, e whewe hoko atu ai mo ui a ekonomika o e whanua. Aia ku whai e tuku tau whetuli ai pau ke hoko atu, pe mo lahi o e no ki hono whakaukaui a hono tātāna ki. Whewe ka hao ki atu ngai o kui kai pui te malawaia o totongi hano. Pe koe ki totongi au whakaori au koe ke hange haki i toli toli si isi i pe i he sino i pa anga no. Ko halewa me hoko ka pau e kei e he ngahi whanua pe koe ngahi sino koe au whai me no. A e nau ngahi to tonu o whakaratau ki he no. E, o kua ki tau wha fie fie he whakaukau ki ei, pe o ki tau ohake pe a ngai whakauhinga e sai pe. Ka kono mōni ona o kua ki ilo e hatahaia ki a pongi pongi, pe e whai atu e whanonga o whai o a o ke tunga e lele yangi, pe koe whai atu pe o a o ke tunga ko fulu tā makia hūwhanga e whakatapu a e mo ui whakaekonomika a e ngai whanua pe he nia koe i koe fulahi a e whakawhalala ki he noa. Nō mō ki tau hoka tuhini ki tau ngahi uni o ngonga koe a pēmēn u sila ki heu ike. Kai kim oi koe ni a e tau whasi koe a hano hoko.

Maloe lo mare a wiki pe maloe le rea tonga tope ko au Philip Mudral mo yongo ongo. Nga ua e toko lahi o kakai Pasifiki o kumo ua e maki ia koia e halanga mānawa o ikua i ki whare mahaki. E whatata watu ki e toenga koe o kakai o Nusilani. I kai koia pe kako e toko lahi na nau kamata fuo loa pe a e wesia a hanau mafu i hono whatata watu ki e toenga o kakai o e fonua. Ko e whakamatala inia na e tuku mai me he kolupu ngā aue e kufotu i Nusilani. Whakau aki pia moe mafu mo halanga mānawa. Pea kunau pehe, kua taimi ke kapua e ngā he pōre koe ni, ake hano whakasio e ngā he polo kalama sinaki. Pea vāwe ange foki a hano mau o e whaitoo, mo hafo ngā tauhi o kuikai whakapalataha. Na e tuku mai he e pure lahi koe ia e kautaha. Ai ngahi mea au ne tānaki at ki hono whakalahi ko ia mo whakatupure kina o e mahaki ko e ni. Ai mafu mo halanga maana wa i ho tau kakai Pasifiki. Oktoe wakai ai pureanga ki he tokoni whekau aki pia mo e nounou ko ia ai lolo. O kuhinga eni he lolotonga ko ia no wakai he pureanga hafare i ke tokoni atu ki he nau whakotutu ko e okufai. Pe makatunga meai ai nau tutu uni ke tokoni ai ngahi whamiri ko e okue sia lahi i he nounou o kuhoko ko e uhi ko e lolo. Talo me epeleri o e ta uni. Ko ngai familia ta hakilu whamano tolu afe na e tokoni i takipaanga e ni manoa ki nao tolu e he pureanga o fō watu i e nao kuretiti tuku hau. Me he pureanga o behe e osipe a e tokoni e koe ni hiliha mahina e tahaua pea o kufaipuk mwe wakai taimi e holo ai e totongi ko ia o Elita Pensini o paanga pe e tolu. Na e behe he minister Nicola Welles o kure nofo peo siofi e totongi o lolofa waha pureanga. Lolotonga ko ia kufatokanga mai foke a e kau social e kā ia. O kia ia longa i whānau ia kui kai ki nau lawa ki nau tōru o ki he ako. Kono uhi ngā koe ma mawha ko ia e totongi ako pe taime nihi ko i kai ha paanga pe taime nihi ko i kai ha utu e merere. O kuhoko mai e nia lo tonga o kui he langi lau foki totongi e koloa. Le pe e social worker ko ia ko Eloise Jowen. Kua nesi o tonu i he nunua o i kai koe to e lawa e he mātu a ia o mawha se niti ke utu a ki nau merere. Na ne pe o kui longa e ni he ngai family i sau te okalani. Pea wikai lawa e whānau ia o lue lue ki he ako ko he kufuma mao. Ko e taha ngahi pāti whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko e opportunity party. Pe whakatatau ke whakatatolo fua mui mui na e toki tuku mai. Kana e whaiha whiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke. E maa wai pe se te ni mai ia te nau whiri ki he opportunity party. Ka kehe i hono whaka eke eke ko ia e whaka ai. Una pe e na dolia te nau lawa peo ngā ue moe whaka i national. Pea moe leipa o ka fie ma o ke fatu hapure anga. Ka he taim tatau o ku tuku mai he whae national lia he kai bete nau fie ngā aue ki nau tolu moha pāti peheni. He oku kehe kehe a e nau fōtutu mo e filosofia ngā aue. Pea i he whae ke ke atu e taki ko ia e opportunity party kui le wong. Nane pe e ia ku pāhia nu sila ia i he fō ngā whakakaukau ko e national. Pea tuku pe ke tausio i ha au atu ki novema pe fefe a e whae national. Oku whakafehu ia e ngahi netu weka koe o Palestine pe ko ha o ku kawa tu ai ngai fonua e Pasifiki ia mo Isileri ko nau lue ni ko fonua Pasifiki fo mui mui taha ia ke fo tuha ne o fisi fra tipilo me etika i Isileri kawa tu ai ki ha amoa fisi pe mo Papua New Guinea o kune whakalanga a e whahinga huuhuu o pehe o kwanga e Isileri o whakatupu a hono mawhai fitutaki i he Pasifiki o kai e kulupu whengawe aki a Palestine i Aotearoa pe ko e whehu ia o ku eke e taki o kulupu ia ko eni, peo kumio inai e Isileri e ngahi pureanga Pasifiki ko eni, ke nau kau atu mo fotuha nau ngahi o ofisi whadiplomatika i Isileri. Meo Solomone ne holo hakerekere o ne tanumia, peo teki ke mahino peo kuiai hamate, i hekerianga koula ko ia i Kuara Kanal. Ko tukumai he kautaha ia, ha

tuwa ki mga ifan ko no ko ni kain nga tunga iha nga lele iha si o kata mi tupu pa mga kau ta lo e ko e oku ilo ko e pinu ko lawyers o kulama o atua e tau pulokalama ko e fia fini lau i tau e fai fatungi a e kau tani ke fiau ho nga i fia ma o filame i mo fia ma o whakamafo nga whakalao pe fale i whakalao pe e whakamo na ofisi kua whakamawa i Meripoane pe pe he ki Brisbane pe tau lau te fitu e mala e falao e te whaki koe e ke lao i a lao ke ngai mea whaka whaamiri pepe ke lao ke ngai mea whekoa ke pia moe to tongi hoho i i o kai ngatonga ke ngai whaki ki hao fie mao tokondi whaka lao pe whale i whaka lao pitu utaki whaka hatonu pe ke si o ka tame tupo mene kau taha loe koe koe pinu kau lawyers i he telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu whika koe ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu ko au tonu pe koe nao ofisi e whunga waka ula ki o e whika walu hiva ke hiva taha o hala pe uti i loto Burwood. I o koe ngongolele ia a sio kata mitupo, moina kau taha loia koe ia, koe pinnacle lawyers. Ai hoko hoko te tau whanonga nongo lele i ke hewhi fini, koe talanoa maari ia ke a porikapi foketi, moina kau taha koe aku i loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. I o kāinga tonga ko lau i tako e whaifatongi a ae kautani ke whā o a ho o whā ki tonga ki he whāmiri pia mo e kāinga. Koe huinga e Pacific Connect Proprietary Limited i koe te hoko taki anga pe koe whetu taki anga ia o e Pacific i moho tapa pe o e kolo pe ae o whaifatongi a e ae kautani ke whiau a ho o ngā he whie mao. Ke ke ngā he whakai kiki o e taimi te pire o e follow a waka ki he tapa pe o e kolo pe. Pehe foki, ke hame ke whao ai a ho o uta, mo hatu e whahenga tokoni uke whi mao ke whare i mo tokoni i kohen e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited. Pite utaki whanga tonu pe koe ki he kautaha e ngahi whakaigiki ki a William i hiki whanua foketi i he noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu whika koe ia, noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu. Piko pori kapi foketi, ihe noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu, whika ko ia, noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Piko autono ki he warehouse e whika hiwa fitu o hala Deakin Street i Silver Water. O na ngala foki, na e aia e uwhi, pia mo e kumala, pia me Brisbane. E koe ki lobe, pia ke toi, koe mahu inga taha pe, ki whetua ke whangatono, koe tuia ko follow ene osi ana, kai wakai elema na aku ke toi. Kai ke koe ngongo leia a Polikapi Foketi, ka umaa Briami, Hiki Fonua Foketi, pe moe Pacific Connect Proprietary Limited. Ok, tuko doi pe pe moe whanonongo lelei koe ni, koe whanonongo mea kai tonga, iyo kainga tonga o tonga, waha taimi koe ni, momo koe koe anga pe ke iai haa te mea kai tonga ke wha maha whana i he taimi momo koe ni. Enke, oia e maa watu a e talo tonga ku o si tere tuku aisi pe ke talo futuna pa pe ke manio ke pea mei utu lau. Whakatu ke totongi, pea toi lelei pea mono kakano. Ke ngahi whakai kike uke whi mao kawai, a kapa uke whi mao ke pilivatu a hao o ta mea toko ni mea kai, toi lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa, whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Fika ia mo me ngai fika iki no fa fa hewa ni ma no tolu ni ma fitu fitu pe ka bau fi alu fo ha tonu be ke to sila e ma o me ai e fa tonga ko fa no no ko ni be ma si ne va inga be ma kom sel tax services o ge ai to sila malaba ke bau ke fi alu fo ha tonu be me ai ale ke ku

个法国宝宝，别个到去读乌托邦去买，你别个哈哈，有闲个过得一路个发动个样，我古读读你法拉个教个多大下个多，也多一个改过呢。我的到位别个飞飞读乌的个伊爱伊个宝读书的大下个呀，哦啊个是你，哦啊个是买那个哦，哎呀古一个改为个个哦，个个读书的。看了好购买，哦，为个好购买个，咩？哦，冇用啊！为到别个买哦，买了个多啦，别个哎，你一下子冇多了个，我是买哦，啊，我系多去发买单啦，发个话去别冇诶，多去搞改。别外边个费多个费个呀，发个 egg，搞不个费买个费下发个 egg，发个别冇诶，啊，我系咩？也多去搞改。kau fi ma wa ta fa ka tonu le ko fi ka ki ai ko ta ha tolu ta ha fa ni ma no ko fi ka ia ki he fa ka tonu le a ta ha tolu ta ha fa ni ma no o ko re pe ko ki to ta ha tene ta le telefoni ko fi ma wa fa ka tonu le a tonga ni fa ma la ala pe mo to ko ni a tu e fe tu o ko fi fe tu ta ke ke fa ma ala ala mai ai nga hi me o ko ke ma hi no i he fo Pihang e koe nei oa tu i heu ke kua si koe fomo malawa pe ke whakafonu i he interneti online pe ko gore ke omai ha fomo pepa ke a koe. Pea oku mau inga e ngahi whakafonu ke tonu pe mo ka kato e fomo ko hi koe tonu ange mo e ka kato ange a ho whakafonu e fomo ko ane tonu ange ia mo ka kato ange a ngahi ripoti o ku makatu unga i hono analaiso mo whakatahatai a ngahi tāri ke ngahi whehui. Mahabe uwiai ai tōlahi o tau tolu o kake hakaunga e tau ongoi o kahano kaunga oi te kakai ki he ngahi whi mau ko e ki tau tolu. Ka ki he ngahi potongau pureanga, bo ngahi pureanga, ta tau pehe pureanga whetalolo, pureanga whakasteiti, mo e pureanga lōkolo, ngahi kōsilio, ngahi council. O ku mahoe ngā pito, ngahi whamatalai a koi ia, o ku nau toki tāna ki nau tolu o analaiso. O ngau e ki ngahi me e koe u nau whia mao. Malawa pe ha council e ke nehanga o Iloi pe me he tohi kakai ae toko lahi o e kakai e ku nofo i he tonga whakasio ka lawhi koe ia o e wāhenga pe koe ko slio koe ia. Ae ku whaiai ae ne ngahi palani o e ne ngahi ngāo e ki whakahoko ki he community o e state pe koe pureanga ko slio takitaha. Ae koe ngahi me e ku mauinga e o wāla mui mui i he tohi kakai. Koe me pene taha mahino o na te pe ko he aha ku kaunga e ki toko taha pe ko au ko aha ku kaunga ki hola whakaloku fua. Koe palapare mahe ka pau e pehe e whakaukau whakafo itui haa toko lahi o e whakaloku fua kune osi uesia e iaia ae ola pe koe pata whakaloku fua koe o ku tuku mai i ola koe a o e tohi kakai. O ke nao le pahe, whadonga peke mō maa wā hui en lele, mō toki mea mai he polo lama hui ka hao, ka mō mea o sai faiwa.

0: 98.5 2000 FM。
1: 如果你是一片风景，然后。

disperato dal confine italiano che c'è fra me e te.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: E na longa ni rua na ua mai ungo, ko ni na longa te tukina nei tukituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na longa tele nande wasi tukina na wasi ni kalu, mai vira na nonga i talatala e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

0: Yeni saya na nimbula vina katale mai na turanga marama dhoro vongo ne lewa ke ke muni na lalai maten tio tolu sa na itin kava ena vono le vongo Australia vonga mimbiti kwa weekend tue serne ena vongo kuni nanda edha vongo le tiko mai na mataka vina kani kwa na vale vuna mdaba vina wana kaloni nda edha vongo tiko mai ndo na singa mateni singa ni vula vongo enda indai enda baka vini vina kina ena vongo kuni nanda vi maruri tiko mai mai na January me edha vongo mai na mataka vina kani kwa Yeah, happy new month. We came with to the Sara, and I'm a taka vinaka in the end. We came to a serne and Raki Suswatiko, Batambatatiko, and Nanda Tuba no serne, Bombotin in a maritico nambula. Sabana Rambatuani, we came in a semitic manevola mata, we came to my Canberra, Vina Sarvalevo, and a semitic my, we came in my viti, Yasasava Liverpool, Vinavalevo, and a semitic my, and I'm a taka vinaka, Sabahana to any vacimuni, and I'm a taka vinaka and they die. Yamatavinani. Enda sana ngwale saramanda, ena nonde ivanga vagayalo ena mataka vinaka nikua. Vanga vagayalo e tekiteki na mataka vinaka nikua e kausara tiko mai, na nonde vanua lomani maiviti. Vambo utinio, iko siyama tiko mai na sali kakambura kiongo, ni Radio 2 Triple OFM 98.5 nindo maiviti ya serne. Vakatal nga kina viki muni na siyama tiko mai na ivola mata ena mataka vinaka nikua. Nindana nduwa vata tiko, mindana rongota tiko na ivanga vagayalo ena mataka vinaka nikua. Vako kuwa takitiko kina na nonde mbula, ni lako lako enam bulongo. Ya mataka vinaka nikua? Taltala iskeli vande ena viva kanitiko vakayalo. Vikenda ena mataka vinaka nikua. Venga rabitiko taltala ena Church of God Maisuba. Na kalungata. Nindando rongata tiko na itakiteki vakayalo. May veira na tamate ni kalung. May na veya say vurvura. Daba nga eratiko kina. Ya mataka vinaka nikua. Enda sana baka enda saramanda vi taltala. Ena mataka vinaka hindi day. Niyanda vinaka taltala.
1: Niyanda binaka. Isa, niyanda binaka sista binyan. Niyanda binaka matanggali na matahan si hindi na. Wangbula itong manda na laman ni Buno Sir na ito ako sar. And matahan si hindi kuwa. Wangbula wikim doon na italtala. Wangbula wikim doon na siyong siyong loto. And laman ni Buno Sir na wangbula talaga and matahan ni kuwa. And Vitadin, Lotu Bakaristo, and Nondabuno Viti. We came into the Sarana Levi Viti, and is a Sterilia, Savambula Vikimini, and a Matan Sinigua. Nitagan in Donangon Vinaka, and again Nondavisa Matitigomai, and Matan Sindai, and Rongoda Nitu Tuku, and Maruta Vikan and Kilo, Aritumberkin and Nondabula Val, and Donamata Vinaka, and Matan Sinodina. Sa mata itu kan isinya ni bulobo, bulok kosita, anda sa lalu rumah tali tian ibu, anda bagi bina bina mana turangan ni sa kau tihen tadi umai, nanti naya bagi bina ka, sa nama isi bintang gua nabi mama ni apa ki, anda lalu rumah tali tian ibu na nanti tali kena bulobo, anda bagi bina bina tanah kelu, nabi maroroi, nabi bintang umai ki, nabi lutaki kena nabi tumbiri juga nanti bulah. And nando na siya binaka na mataka na siya ni kuwa. Wang bulat talaga na loma ni Global Mission Network na Australia Chapter na Chairman ni Australia Randini Valivatu Randini Chiu Valivatu wang bulat na Bunibola Lebu Taltal Jay Bulau kaki na nando niyaw Taltal Angele Ratu nung bulat binaka na Vinga Na Australia chapter, akan rabit juga nada ada ni kulo tu. An rubu kiri juga orang ni bintir kulo tu tuan besi berubura. Ada sama abis ni nata nak kulo, an mata ni sini indai naya lo ni ni inda. Longgian juga nada kata ni turanga. Tak kila juga nak kulo ni bawa kau kuatiko, bawa kau kuat kita litiko an an dona itu sto sebina. Umbule bina telinga na sosok kulo tu main Liverpool, Verdini, Virto, Tautala William, kekim tu kek. Alun ni song-song lote na matan sing dindai mga binibinata yung nabi sureti may nalaman isto siya ni Recho binagonggo na domi biti serene na matan sini kwa mga binibinata na klo nito na matan binaka yara ni na sota talikin na matan sing dindai na kaya na bongga chini ko na biyo libo liba ni kaya na mga titecho na po sini klo na nondo buno biti wiki mo ni kaya na lewi biti ni sati umingo re serene May Australia to the Kosara. Bukakin na video yung detail nga. misa ma chiku mai na be se burbura mai Europe mai America mai na buno ba Asia na buno da bunga ni se ma miki na mata ni sin dei dai sa ni ta kina i katalau wa ya lo ba ruta gibi kian na mata ni sin ku na ra ni ba kalu ngata kian da chiku na kalu mata i mata ngai minda du so ba na masu da du so ma na masu na da bor ma na ba kalu na non de vinga ra na mata ni sin ku turanga ki mami sa ba ka bina bina ngata ki muni kima misa ba karo karo kote kima ni kima mendo kai kima ni enando na mata ka bina ka kuni buka ruta ka bi kima mami maro ta kana ni mami kalo ni kuni sulia tali tu nando na ilago lago bo ena lo mani dono bulo bo kima misa lago guru mati ka ni bo mami kila turanga ni kima misa kani lago tau ndo tu mami sa ti ko ena linga muni ndo vi maro roi na linga muni ndo vi karoni na linga muni ndo vi tumberi ena dona mata ka bina ka kima mi rani birongo din do mukul kina na mata ka ni sini kuwa ena lo mani stesi ni bina gongo ando mai biti serene na mata ka ni sini dai na boli bu na bulu ni bin karabi ena lo mani studio na boli bu na bulu na mani tamata na ka boli bu turanga na bi surete na mata ka ni sini dai ni rani na boli le vitu na bo sini klo na vein dua apakah sangkara tu enam bulan nama tangan sini ni kuah vein dua dengan revi kemudian nama tangan dah indah sana yang mami tapi tengok ngah kena bunuh utai cina nama ni bos yang belat ini kima mami bawa ngambau tanah ibu kata tahu tu tini ngonongo kima bisa kilat tiga turangan dia nama ni bos eroti kima mami bawa binaka nama ni bos atau lagi nanti sih naik laulak ni bos nak tengok Biar na lebih muni erba kasangkara tu enam bulan nama tangan ni segini kuah. Binaga boleh menonton ni sehingga binaga Congo. Mami saya boleh ni binaga tangan muni bete lebih nama muni bete umbir yang nama tangan ni segini kuah. Mami saya boleh ni binaga teke muni turang. Ni oke muni nak kelu undi na nak kelu kau kau. Nanti mami boleh tutus ni bisinga. Ni saya sengat tali ni dona kelu. Itu tu buat kiki muni. Kui kiki muni ni sambulang apa kiki muni. Kiki muni nanti mami turang. Kiki muni nanti mami boleh bulan. Muni rokobi, muni dokai, muni bosa bina kataki. Lebih tinggal baka dari itu ngana hari cisu. Mami masu, di baka bina bina ka cisu. Nane mami soro, nane mami baka bulan dina. Nduan-duan ha. Amen. Atau kurota kita lah baka bulan na matahari segini kuwa. Ya beki muni kaya baka bulan baka yang retin beki muni. Yana matahari segini dindai. Sanda nang ulewe na nanong dalesyoni. Ni katalau baka yalo. Yana matahari segini kuwa. Na ulu tanga ngau na binakata mo na baka lilete kian te kina na mataka ni sing dindai e baka tongo na kena rorongo come to Jesus and you will find rest. Come to Jesus and you will find rest. Lako may bay chisu konang gay sotaba na baka ditengo. Lako may bay chisu konang gay sotaba na baka ditengo. Na madhi una kena wasi tirgan dua Madi wasi tinggal dua tine rosang bulu kawalu tine tulu sanga bulu na lesoni rong lebu lesoni yang takila muka binaka ena na kena andau tumberi kena nonton bulu wayalo kabu kiki anda ena itu bagi ni bulu tapa ngan detu kina nama tangan di sini dai kacau muka nama sini kelau nu madi u tinggal dua rosang bulu kawalu kena tulu sanga bulu dau lakom mai biau koi kemun dau bagian dua sa oda kadolata na idola dola bimbi ia kau na baka dengo ike mundo rosa wa kadiwa baka tanggara bike mundo na nongo ibua ka buli bia ka yalo malu malumu do na kunia kina na baka dengo ni yalo mundo ka bangon kene tulsa nga bulu na kene otu tini tikina ni sa rao rao na nongo ibua ka mamanda na nongo idola dola emeni turanga na marama Lurubu nangone lewa, wiki muni na lewi biti, ni sahabu katunda linga chiku maya na matangani singini kuwa, na baka sama baka lewa, do lako mai vichishu. Amen, do lako mai vichishu. Come to Jesus and you will find rest. Rabiwa kanya na singin na indai, ngona visureti vinakatondua. Na visureti dhe, na visureti talei, na visureti talanga, eroti kenda baka binakasaranga na ito magini mula, yang dalam ke rumah tu yang nama tangan di sini ku. Ya maka yang tentu tu nonton itu bagi nombola yang tak sabi sugi tu memang nonton ini besu dan nama di saat saya sendiri sering kira okina kati bangun ni pola tamu ni namun tak cukup cisu yang madi utin kan dua rosa bulu kawalu tolu sama bulu do lako mai beyau Amen. Dula ko may biyaw. Arviyo ka niya na matakan ni Sinday Day. Doon na lesyon ni Binaka. In the redage ko na matakan ni Sinikwa. Matay. Bimbibi kaya na bintendo ang tiki mo kami na nipolitam. O diya mula na namadiyo e mula o madiyo. Na yata na tuman ta ulitabi. Ani dapat kami na binawa na turanga. Ani Sinday Day na o kwa ya tax collector kwa ya nito kumuni mga kamatap. Ang kay tumiki kwa mo chishu may nabuno ito kina nito nando kumuni mga kamatap. Sangai, bagai angkat lagi kau nak keluar, men dua berita nak disepil, lewati negarua, kau pun nak nak posen keluar nangone ya, melayu betul ni sini kuah, entah siapa kan dia ni dia tak nak, dah tak ni, nanti tu bingkar ramen disepil, kenapa itu lopo pula, kira kira dia resuli bula ni sini ya, saya tu tu kena lebih sahau, nanti pun nua, kira, saya tu kena berita teraya ni nak kospil ngoh, nengon itu rangoh Yesus Kristus nak kena bagai titi. Yang lebih bunuh tu orang sah. Dalam kabinet binatang tanah keluar, yang nama tangan sini kuah. Idon na lesu di binaga itu beri kita nonda mula bagal. Apa kata untuk tiga kianda kina? Yang nonda itu tos nama tangan di sini indai. Nonda bagarabi matua sara buana keluar. Eka cuma ngoni boleh tamu. Yang nama tangan di sini kuah nak kianda mata ini bagas sama bagal. Wekian tanah ngonunggo. I come to Jesus and you will find rest. Ena ul tangan lembu nak kianda mata ini ngani bagas sama bagal. Jesus invites. Weary and burdened. Amen. Jesus invites the weary and burdened. And I'm sure it's about the road to the children of the time. Come to me, all you who are weary and burdened. Because when you put a time, you can't do it. Do it. Kau nak visuri tiba nak tunggu darang waktu cerita tanding sini dah. Ni visuri tiba nak kau ni turang waktu cuci kereta. Weekend. Kepa kau sahau dah? Kepa kau dolar tiba nak tunggu dolar dolar bibi. Tapi mati. So lagu guru macam nak tunggu nam bibi ni dolar dolar sah siang ini orang garam rawan nama tangan sini dah. Visuri tunggu lagu mai bicisu. Lagu mai bicisu. Nah itu bagi nimbul sarang Allah kalau rumah tu nama tanah sini gua, lah mai bicisu. Kita untuk menikah nikah di sana sih kena noy nusur. Tutu tak itu menusuri, naopan yang menusuri, era tiga nata mata menusuri, nana nora boli boli nata ibu ni anak gua nasa Allah kan ikin anak gua sini kelu. Kita urai dan nata mata ni tu bangdu. Era bir nabe kandang gua, era tu menusuri. Nasa nama turang hotel, nasa nama turang wanita siri. Nasa na mga turang orrewa. Doon nang rabong na tinibol-bolo, no, sir? Ito sa upan niya, chika na singalot tilibo. Ito sa tukun na chika na maposo mo. And be sure iting go. Awad mabuti, chiko. Lako may bichisyo. Kaya baka wala ko duro matang nandang nandrende. Lako may bichisyo na ngaw na sarangang mo. Awad na katamutamutan na singa ni kuwa. And nandang may biti serene. Yan ni baro rong ati ko may nalaw yung biti. O ni sa ati ko makatakata kami serene. Nalaman ni bay mata mo bali. May Melbourne, may Brisbane, eh namun nato ako may Australia. Pagkakin may biti ni sige niyo, wiki mo ni nandong saramati ko may. Siya na, nindong karorong nandong may biti siya ni. Kaya ito nandong ituwagin ni Mbola, wisyo ito na matangan siya ni kuha. Lako may biti siya. Yan na wisyo rin tibi nakatundua. Come to Jesus. Lako may biti siya. Eh, alam mo na kain na nanuma, may nawali ka na nalenga. Yan na siya nga ninatawag ako. Alam mo na kain na nanuma, Mana so tapi kira, nandren dah lagu turun mana besi. Enak siang ni nato vok, enak siang ni ulirama. Waktu bosan kerja makan dah kau tangan nanon dah lengga bicisu. Enak mata kan siang ni dah, aku yang nang ulir. Misal ulir nang mana turang ucisu. Enak sulia nang bola. Misal ulir nang mana turang ucisu. Enak kau tanya nang binaka. Enak bola ni pakai sanggara. Yang dah lakukan guru itu nama tangan di sini kuah. Yang tuan apa kasih sama bayar lo? Nama tangan dia. If you, Jesus does not reject those who are tied or broken. Amen. Esangan yang dah umpilingi. Oi rai rai lakukan guru itu nama tuan rendre. Oi rai rai lakukan guru mana kabur nimbula. Oi rai rai lakukan guru mana na mulai emosi. Netu bagi nimbula tapa ngau lakukan guru itu nama tangan di sini kuah. Kau tu nama tuan nimbula ni tapi mati. Satu kau ni mai walim bola ni sah sah ni walirawa. Namati tapi kau cikongur. Aku suri cikong namatangan ni sing dah indah. ene katalo vaga longo na do mai viti serne la ko mai viti so dingi teki tisho na mata ni sine dai o kwa na vanga mbuliko mena ina vanda ni te mate tu kina na mata ni sine kwa o kwa na siriki ko na vanga mbuliko e vaka o torna do ni kalawa mo zabu kalawa na mata ni sine kwa mo dingi teki tisho tut berbangun dan au vaka samata dan dona turang nei tal-tala. Satu ni mai palimbula ni sa sa ni wali rau na mati ertu ri da buah sa anda buti palimbula ko ya sa kilau ko sa sa ni totale na kaya na rin ingkar bikin no no mbula na ka nga sangai tak buto ko na singa ya sangai kredi buto nga na dai chisu en lo mo lo ni bongi sangai kredi buto nga ko na dai chisu da buto to ko na bosi ni bebo no tani on a speaking tongue na bosi ni bebo no tani da buto tu na bongi to do ko ya da buto tu na bosi ni bebo no tani ka dibo tu na dai chisu singa taraba rtu sangol na bal na buni wai tu sangol na buni wai mer tu check te ki ko on rtu sa check ti ko ki no rtu ngai kinda tala ni sambula mai na tebi mate rtu ngai kinda tala ni sambula mai na tebi mate ortu tarong na sam be kayado itu nga ko au kila ni sa sang diran ni do won dir ra na mate tu bi uti kongo au sa ti bu mo ke di bana dai chisu bela te nu bang bota ni ku chisu nga na ran ni bang buleo na singo ya ortu se ngi wa baro tu nga sa da bu ko ya sa da bu na i na bi ka e tu ne ngona na bi ngara bi bali bula sa tu da ke sa bi sau sangole non tu Rabi wakai ni nasi nga dain dai. Wangan dinan dinan liu. E na matangan ni siga ni kuha. Ki o tigo nanto na ito mi mati. Sinto na ito mati ni bula. Kama i bali bula. Kati mana ya dai chisu. O na bi surai tibi na katong dua. O surai tigo chika na matangan siga ni kuha. Ni go chisu e na rani wangan bula iko. Ni go chisu e na rani serik iko. Ni usan surai tigo ya. Ki na nombu bula na matangan ni siga ni dai. Kwa na wangan bula iko saranga. Ma na indaman-daman ni ito mi mati. Go tukina. Ena matangan ni sigini kuwa. Na ibesu ni malamala da. Enda na numa. Ena matangan ni sigini kuwa. Isasang ni rani mbako kati na nanda ibu malamala da. Rabi iba kanya na sigan tayin dahi. Kwa na bisu riti bina kata undua. Au suriti ko chika na matangan ni sigini kuwa. Au suriti ko bai chisu. Au suriti ko wana kalau karani kau tatani. Na ibu malamala da iti ngongor na numa bula. Ito undu mo ni kadikadi na nanda buwi tao ni ngoy suba. Ena open nea ena kena puno tagi chikana posi ni kalu mera kila wira non dei suli suli mera kila wira na leo ibiti ni o chisu ena rani baka sama sama ataka na ibala bala da e tunga na nanda mbule na mataka ni sini dai e o baka bina bina ataka na kalu sana ngon sa ndo laka tu na puno wena mbati ni ngon sala da ridi rara tu baka ndua da ridi rani ron rana weni mata wen reta sombu na ni sala kwa tumbara tu na na matelilo era tu baka ndua ni rabaga tu sana non ram ni sa rongo nan domo ni bosi ni kalong risanga im bibu tu ni mana non ri pala pala da ni sa ra tor nan don nan dingi dingi mer dingi tagi chisu ni go chisu tondo nga ena ra ni baga sama sama ta ni pala pala da da ma nga enda lago tur mutu na mata ni sini ko rabi ba kani we kemu ni todo sar na lewe biti ni baga tunda linga ko mai ena non da station ni richo bina ngongo nan domo biti serene Rongo da baga binaka, na ibala bala da da baga itungur, ero ti chisu baga binaka na matanga ni singin dindai. Au suri tiko, ena matanga ni singin kua vi koya, ena rani kuta tani na nomi ibala bala da. Na iwali ni lenga ena matanga ni singin kua, esianga ni tamata, esianga ni vika enda lagadur mutu na matanga ni singin kua, enda nanuma, ni narao ni na siriki ki na nanonda ibala bala da. Kita undutu kuna baga lebu, ena unawe na opanea ni na mati ni tuwa na senda ni wali na lenga na matanga ni singin dindai. Na wali bebesu ene sini rani wali na lenga na wali bebesu me namboro na wali bebesu me nekadiwa na wali bebesu me korni bo me korbo ene sini rani bisu tagir na nondangone na bosa taun dua ngani kelo menda rongada na matanga ni sini dai na bosa taun dua ngani kelo ene rani bisu tagir na nondai sui sui ene kuno da banga er tukina na matanga ni sini ob na kata mo waseti ngo memboliki na nondambula Beleta o chisu ni sa bosota na tamata. Ni sa baka sapa-sapa taki kenda. Ena nonan rata li. Ena mataka ni sige ni kuwa. Ena yadun dina na bisaw. Ena yadun dina na bisaw. Enda baka minim na kataka na kalu. Ena mataka ni sige ni na nona loloma. Na nona nona kawa i taka tuna tamate i wala wala dha. E meni, e mosu tikenda. E se wakata wasara na i wala wala dha i tu na nonton bula na matakan sini kwa. Menta rongoda na matakan sini indai. Niko chisu, ni sa dhingomi ko, nyo sa wakatu sana no mi wala wala dha. Nyo sa vivutu mindina, mo sa lesu mai vi chisu e na matakan sini indai. E na dhingomi ko, e na mosu tiko, e na wakasama sabata kiko, sa ngai biti ko listale. E na bunuwa ndondonu mutukina, nyo iko na lupi ni kalou. Ena mataka ni sini dindai. Ana vi dingo mi binaka tundua. Vi kianta na mataka ni sini kwa. Na vi suriti binaka. Au suriti kianta chiko na mataka dindai. Lako mai vi chisu. Okoya. Ena reni vosota na nomu ipala pala tha. Ena mataka ni sini kwa. Kiao tunan doni tupaki ni mula. Sao mbilingi mbeka mai vale. Sao ndusi mbeka mai vale. Sao dhimuri mbeka mai nanomu koro. Membala ita nandona kako baka idhora. Rewe kani na singa dindai. Rungoza baka binaka o chisu. E tu waka rautu nga, ne mo sota na nomi malamalata. Nisa waka sama-sama teki kwa nisi ni kuwa, gai dingomi ko, mo lupi ni kalau. Nisa waka sama-sama teki kwa na mataka nisi ni ndai, gai kauti ko lista le mai, kina loma ni mati wapali wa kalau, mo sa ngai wili monona. O wala taka vi kwa na mataka nisi ni ndai, kwa waka rorongo tiko mai. E na ndomi viti serene, e ne katalo mga ilo na mataka nisi ni kuwa, o na tukuni tiko ni, ongan reba, Ongandrevi chisu, menomu turanga, menomu kalau. Au wala takabi kuna matakan chingindi indai. Na visu reti ongo, e na visu takandi na nomu mbula, e na matakan chingindi kuwa. Na karuni baka sama, wala vikenda na matakan indai. Jesus promises to rest. Ngona nona wosi ni alala vikenda na kalau. Amen? Na waka zingundina, e na nasa kani sotawa na buru-buru ngo. Na waka zingundina, e tiko nga wana kalau. Kabanga ni pola tawa ni tikine rosa wul kawalu. And I will give you rest. Amen. Do lago mai viau, koi ke mun do vaga do saoda, ka do lata nei. Amen. And the true rest does not come from any place else, no? It comes from God. Amen. E lago tundo nga mai bona kalu, na vaga dingu dina. Ainda vaga sangara tu na vaga dingu nisi kini indai. E vina gana daga daka, e vina gana vika enda rawata, e vina gana buli, e vina kana mula ni makasanga ngare na mataka ni sikini. Roga ta, o na sanga ni kunia na baka dengu. Na baka dengu ndina, e tiko nga apa na ngoni turanga o Jesu Kristo. And it kine rosa kabul kabalu. And you will find rest. Amen. And that is the promise from Jesus. E na posi ni elal, may be Jesu, may katala wailo be kenda na mataka ni sikini ngay. Mo dingo mo na posi ni elal ngo, niyo na ngay kunia na baka dengu ndina, may be Jesu na mataka ni sikini kwa. E na, Vitumbiri baka ilo vikenda na matakan sikini kuwa ni kene karuni baka sama baka ilo. Amen? The rest that Jesus gives is deeper than a physical rest. Amen? It is deeper than physical rest. Peace for the troubled heart. Forgiveness for the sinner. Amen? Ako nakake rita kabo chisu. Sulien din ako na baka dhengu me tumbiri kina nondang bula. Na bula, e boso tina tamate ipalabalada. Na kaukawa. Wirar lagu turu matu na dende na matangan si nindai. Maka dengun dine, sule vikenta na kalu. Hope for the future. Amen. Forgiveness for the sinner. Strength for the journey. Yenda lagu turu matu yenda nitu bagini bula sanda goda mai. Amen. Sa balabu na nomi lagu lako. Sa lagu turu matu na dende. O sa lagu turu matu yenda nitu bagini bula sanda noma. De sa pasi ka bigo na goda. Rawat mga binakarabi yukani. Yana matangan si nindai. Jesus na sulle na bandeng esengani sulle sulle ro burbura etigo tundua nga wana ngoni turango Jesus Kristo ena matakan sini kwa. The world may offer temporary relief, but Jesus gives lasting peace. Amen. O burbura ena nakai na sulle tu ena sengani na tulbang ena baka tikina nga nabika sulle burbura ena sengani baka dengu raukin na mumbula romata rabio kani. Na nomu ilabo ni sanga ni kota mibi kuna bagadeo. Na nomu dhagadhaka ni sanga ni kota mibi kuna bagadeo. Na ngone turango chisu tundua nga. E na sulibi kuna bagadeo. E na matanga ni sanga diindai. Vikianta baka ndundua. Rabiu kani ni sanga diindai. E meni kachi vikianta na choni tinga ba. Rosa kabul kabitu. E meni peace I live with you. E meni the peace I give to you. E meni na matanga ni sanga diindai. Na bagadeo ngungo. E sulia tundua nga ngone turango chisu. Kiba ko warro ko chumene matakan sini dai sa tiko ba kana na o lo lo ni ta kosa na non dambula na matara ni sigiru. Na vika vivi ni kalau. Ronga ta wakabina arabi okani. O chishu tondo nga nara ni suli na wakadhe. Kina no mundo matamu vale. Kina loma ni vio kani na matara ni sigiru ni dai. Kina tuwa kini mbula ta wakani. Au kila ni shomia kaya na non dambuno viti. Era lako durumatiko na na sona shomate. Sa sona vika vivi sa mai ta kosa chiko. Si vike mani na tika mai sere ne. Na matara ni sigiru ni dai. Na wakadhe ngongo. Au suriti kenda chikina na matara ni sigiru ni kuwa. Avagadengo ngo, e sulena kalu, kina nondambula. Avagadengo isangani kuni rai burbura, e tiko tondua nga wanangoni turangon Chisu Karisto. O baka sa matakan nando na turangani talatal, nanguna sa may kadibikin na nono turubo. Dona ka nonon rau lako turuma na patataro. Rau lako turuma na kena dre-dre. Rau lako turuma na kena mosi. Ni doa saranga nonon rau turubo binaka. Do yang tu na daga daga ni turang. Besa takosu na kalu mebi kadibikin na nonon bula na singa. Rausangai masu rau baga bina bina ngaji kapa na turang. Hindi na ni ralakan na biokani. Ralakan na biokani merali si kapa na non rumah tu bale. Na meba kanga na kini bunga rau. Ya biokani na singa day day. Rausangai baka sama tangaji mau rongota mai na itu kapa na tamate ni kalu. Sena nguna daba. Ena sombu kina na mga diyan. Na viwa kani enda baka rongo na matatangan di singa dahinday ena dome biti siya ni aungay tura rao na singa ya rao masu rao baka binabina nga po na turang. Sangay sombu na baka diyan kong ikalo rao sangay dabuta. Rao sangay dabuta ena singa ya na ngaw na nga ke rao masu kina na ngaw na nga ke rao surete kina na elotam kina ni rao mula. Membalata na ngaw na rendre ke rao lako duro matipongo. Kira usah wakila, usah tarik kirau, napa gadeng ni alatamu, napa gadeng unik kelu, enesima. Tapi bukan enesing ada indai, aku suri tiki ada cikuk. Kita bukan tapa orang cikuk mai, entar lagu tu rumah tiku na nentu na ngau na, saat tako si tiku na bi kadi bi unik kelu. Suri tena ngau ni turang aci suri Kristo kena nomu bula, baka taran ni alatamu unik kelu. Kita metarai kau nama tangan enesing ada indai, ona kunyan tina napa gadengu, enama tangan enesing. Nabi suri tiku naka. Enam nanti kata lo mengalami lo nampak di sini indah. En itu bagi rumputan kamu serangan. En dalam lagu rumput tiga ngoko. Kau sah surat tiga nanti tiga biji cisu. En nampak di sini kuah. Kau sah bagam bauta. Niu kuah en bukiko. En sotaviko. En sulit telinga nampak di engkau kena numbula. En nampak di sini kuah. Nek ini ketul. Kami kini waktu tiba kita en nampak di sini kuah. Kacau bangun di bola tam. Jesus calls us to learn from him. Kau yang endon nampak vika di mintina. Ena matangan sini kuah, ni nona besureti nangoni turang Yesus Kristo. Kami kena ni pola tam, kebakai dua menda buli ba, menda buli tigo nga, wanangoni turang Yesus. Kacau bukan kena baka biti, mau wili kita lain biki ada na tiki ni rosso bul kedim. Baka tanggar biki mudo na nongoi buah, ka buli biau, ni sa yalo malua, ka yalo mal mulumu, do na kuneki na baka dengu ni yalo mudo. Rabi bakani na singa dendai. Indua na visure tibina ka dabuta ngoko chisu kina nonda mbule na mataka ni sikini kuwa. Kibaka indua na ka menda vitumbe menda tumberi kina indua na ka menda buli kina na mataka ni sikini indai menda buli toka nga wana ngone turango chisu. Waka tangarapa na nomdo ibuwa. Ayuk connects ngon na indua na ka endo tanga. Vi irna na mbulu makause na rona manu manu. Ni rendau CBR itu, emani? Mengenai rendau CBR itu, kena. Nah, sampai pada tanggari, wirau naruna bulma kau, na naibuango merusangai CBR itu. Na bulma kau lebu, na tanggawa naibuakan dua, sampai komen itu na bulma kau ngone ni buli CBR, sampai tanggawa naibuakan dua, sampai buli toka. Wekon na bulma kau lebu, na nonrau kona CBR lebu. Rusangai buli toka, sangai buli tiko kona kangoni, bihkoe na bulu makau lebu, na nona CBR tiko. Rabiyo kani sangai tobu te cingko, na bos ni kalau bikin dana matangan di sini tindai, kaya kaya endona kaya menda buli kini dana matangan di sini kuah, menda buli ngapa na ngoni turang Yesus Chisu Karisto. Emeni, na indre ni lako, na dindi ni dola, na bika kaya enda laga durumatu, na matangan di sini kuah, kaya kaya endua. Metumbiri kenda, menda lako tani mekina, menda lako durumanga na metumbiri, mai bona ngone turang mo Jesus Kristo ena mataka ni singa dai dai amen na na nei volta mo ki ka chibango when we learn from Jesus we become humble amen isa apa ka pulih di kenta na ngone turang mo Jesus we become humble amen samba si we kenta na yalo mol molumu when we learn from Jesus amen masi ka we kenta na yalo ginaka when we learn from Jesus masi ka we kenta na yalo moloa malua basi ka bikenda na yalo ni bimbo ka rogo rogo taki basi ka bikenda na yalo ni bimbo kai wale tango na kakele tu wana ngone turango Jesus Kristo karao ni ndambula taka na lomo ni buru buru ngo emeni ndo tani na ilako lako ni soko soko lutu na sikende indai bale tana kutu mberi ni ngone turango Jesus Kristo kandona kai buli tiko kina na soko soko lutu na sikende indai menda buli tiko nga wana ngone turango Jesus Kristo. Eko itu mbiri kenda. Amen. And when we learn from Jesus, we grow in faith. Amen. When nona tumbiri kenda chingo na ngone turango Jesus Kristo, menda wuli tiko ba, we grow in faith. Na nonda pangambote, tumudake. Tumudake na nonda raida, na vika enda lagu duruma kanda kukumbe matua chingo. Amen. Kanda tautore matua. Wana ngone turango Jesus Kristo ena nonda mula dake ena nonda wangan bauti kwa tiko ena mataka ni singini kwa. Amen. We follow His way. Amen. When we learn from Jesus, we will follow His way. Amen. Endona ka enda nalago duru matu ena mataka ni singini indai ewa ka endona waka wakuli menda muri ena bisinga menda muri Jesus tiko nga. Praise the Lord. Kena wote oti wikianda we trust His guidance. Amen. And apa kan bauta na nona bitu beri. Gua na bika na apa kan buli di kianda cikin na nakelu. Na nonda ilau laku. Ninda sahabu na tanggar apa. Na nonda ibuwa. E na mentaka ni sikin indai. Oka na apa kan buli di kianda na elo malua. Oka na apa kan buli di kianda na posota apa kan dinde. Mepa ka na buwa ni elo tam. Oka na apa kan buli di kianda na elo molu molumu. E meni na bika kede basi na buwa ni elo tam. E apa kan buli di kianda cikin na kelu. Ninda sama katanggar po na nonday buhay na matangan ni sini day. Yan na nonday vitumberi minaka na matangan ni sini kuwa. Praise the Lord. Kaya na nipo sutiaw, muti niya nga bikenda na matangan ni sini day. His yoke is easy and His burden is light. Amen? E kaya mo ko na kaya nipakabiti. Yan na matangan ni sini kuwa. Niyo sama katanggar po na nonday buhay. Ni sa rawa-rawa na nonday buhay ka mamanda na nonday dola-dola. Amen? Na itu bagi nimbulah dapat serangan yang dalam guru mutu yang mataran cikin ku. Amen. Ya usah bagat tanggar rapi cisu. Na ibu anggur. Amen. Kabangan ni boleh tam. Ona sotaba. Na bagat dengu. Ona sotaba na bibi bagat tunde tadi. Main apa sini keluar na mataran cikin ku. Ya usah bagat tanggar rapi cisu na nomu ibu. Ena mataran cikin ku. Amen. Aku bawa bina bina katakan nak keluar. Ena mataran cikin dah indai. Ena itu bagi nimbulah dapat serangan. Dalam guru mutu yang mataran cikin ku. Kau cikin nonton itu mati. Waka tanggara wichisu na ibuwa ni tabi matengor. Ona mbula ma na tabi mati na matangan si sini dahi. Lako duruma chika nanta na nre-nre. Waka tanggara wichisu na nre-nre ongor. Na buwa ni nre-nre ongor. Waka tanggara wichisu na matangan si sini dahi. Yala taka wikianda. Ona sutakawa na waka tingu nikalu. Untarana no mbula. Na visha utakiko na matangan si sini dahi. Na bukeiko e na tumberiko. Na ibesu daba nga. Enda tukine na matangan si sini kuwa. Ai katalo bagayalo na domo iserne domo vite serne na matangan sing dendai baga tanggar be chisu na ibuongori ena tumberiko ena baga politiko na namu zamo kala baga sibi ena baga mama nda taka na nomi vrodola ena matangan sing dendai na ngone turanga o chisu Kristo mentsa sa du so mutala manda na masu usa kan plan na itu bagini pula tabo na ena lago du mutiko na matangan sing dendai ya usa na masu lagi kende. Iba ka warong tigo mai, and na mataka ni sila ni kuwa, and na station ni Rachel na kongo. Ang andre pa mendo ba tanong daro mas mataka ni sila ni kuwa. Ang nakere nga, kaya no bitang na linga may matau, and loma si Remo. Amen. Bitang na linga may matau, and loma si Remo. Ang sana maso lagi kenda yan, and na mataka ni sila din dahi. Kaya utigo nando na itubag ni bulan ni tabi mate, kaya utigo nando na ibesu, o na numan de sa sanga ni rani sere kina mataka ni sila ni kuwa. Au sambulei kenda na matanga ni singa ni o chisu o chisu o chisu e tu bagarautu me na seriki ko me na vanga mulaiko me na sotaviko me na vanga mama tata na I buongori e na mataka ni singa nindai vanga mbouta na vose ni kalou vanga mbouta ni ko chisu tuntuanga na iwale ni lenga e na mataka ni singa niko dadu so matanga na masu bitu tonga na linga mi matau na lama seremu vanga danda mureu na ganga ni masu ongo turanga chisu o sa vanga bine bina kataka na namuni vosa Wabine minangataka na nomu ni vitu mberi mkayala na mataka ni kuwa. Koni kilaba kabinaka na nukumbula. Kausapa katusa na singa ninda inyungan rebi kemuni. Kausapa suriti kemuni talanga. Menima inungu kelau. Menima inungu turanga tikonga. Nabi kakeza ulaka duruma tikongo. Koni kilaba kabinaka. Singa nindo na kaibu ni takira wa matamuni. Ia inda inusarangota na nomu ni bosa. Kausapa ngandrebi kemuni. Muni mai buke yau. Naga boleh buat nama muni loloma. Naga boleh buat nabi buka sama-sama taki nan rata lei. Icisu Kristo. Kau sabar kan bau tani rani buku dikin nan nunggu ibu lama dah. Nabi kake do buka dona. Sangan di makan loloma muni. Kau sabar kan tu saya nama takan sing indai. Kau sabar surat dikin muni kena nunggu mula nama takan ikuah. Nimai nunggu kelau. Nimai nunggu turang katikonga. Icisu nan nunggu soro. Nanungi mga bulan din na duwan-duwanga. Amen. Turanga, sabah kami na pinakataki, na matangan ni singan na inday. Pair na lupia mo ni, naratabutan nga gani maso ya, karangan ribiki mo niya na matangan ni singan ni kuwa. Aw sa maso lagi ratau thoko sar, na matangan na inday. Sa kirena naman ni ibibuke, kirena naman ni ibisotabi, kirena naman ni ibitumbiri. Na nayaka ichisu, sabah kang bauti. Kway lako durumi chika na nre-nre, kway lako durumi chika na moshi, Walau dulu mungkin kena tebi mati, sabar kan bau tini enam bulan, nak kau kau ni ada cisu, enam mata kan isi ni kuah. Di nanti kau kau tiga enam mata mata, mai serne. Eki mami sabar kan bau tanai kata lau kaya longgo, enak kau tu mena kata kata kaya lu, kena lu eki mami, enak rani suli nak kau kau, kena non rambulan nak lebih munin. Ertu baga rau tu merli daga daka, seratu baga rau tu merang garabi talan non rita bi enam mata kan isi ni dai. Yusa bagan bauta, na kau kau ni alat tambun di kalu, ni na bukia talan non rembulan ni segini kuah. Kau yang andre baju kau lebih tumbiri, kau sah masuk lagi rena mata kan segini kuah. Kau muni na ngasih ni buli binak, kau muni na nema ni turang, kau muni na kalu kau ni na lebih tumbiri, na non rembaga buli di, merlago turu minan rendre, merlago sota na lebih musik ya tengah, merah tumbiri na lebih lago lago tengah, merlago turu matu na mata kan segini kuah. Niko ni sa lebih tumbiri. Kabi baga bulit na ngone turango Jesu Kristo kina ni mami mula na matangan siya na inday. Sabi kali si Bikim ni na baga binabinaka. Sabi kali si Bikim ni na baga roko-roko. Sa ikia mo ni na ni mami turanga. O ni abang mula ibiti. O ni abang mula na ni mami bikor-koro. Sa dhambi kina na lotu. Sa rarama na mose ni kalu. Kasa koto may na rarama kina ni mami bandu na matangan siya na inday. Mami sabi ka na lumitala na matangan siya ni kuwa. Meki mami kukum matua, meki mami tau matua sara, kena rara moya, yang nama tangan isi ini kuah kuah sa, kau tu main bubla, yang nama mami bubla nama tangan isi ini kuah. Waktu bini bina kata kita lain nama ni bos yang nama tangan dia indai, waktu bini bina kata kita nama bubla nama ni temata, yang nabi surai itu nama tangan isi ini kuah, dan domai binti serene, naga boleh, wakalung kata nama bubla, wakalung kata nama ministry ini kerabian nama tangan isi ini indai, mami bagai sebe kemudian nama bini bina kita nama orang rokok. Me nomu ni tau duanga, Jesu na nima mi soro, nima mi wakam bulan dina, duan duanga. Amen. Amen.

Yanda ba mbi na ka kale bu na sero ya. One day, Jesus will call your name, yours and mine. Eh, na mata ka bi na ka ende nda. Bi ba na no miti ngai ni na do mo bi ti ser ne. Ah, na bu ni sero ya. Me nda u sia mando nu tiko. Ah, ba ka tal nga ki na nda ba mbi na bale na ka na bu na. Ba ka dur tiko e na mata ka bi na ka ende nda. Me bu na tal tala ve ngara vi. Ah, tal tala vande. Ah, me na Church of God is suva. Ena mataka vinani kwa. Ya mataka vinani kwa na ndomo ibiti eser ne roko wa kanto katiko na lao ningele enda mbutuka senda salewe na tiko enanga unongo. Enda baka nanu mira kina na kena matua era samba leani o ira era simbula tiko waka kina veira na kena kawa tamata. Wayanga wira na ito kini vanuwa na Aboriginal Torres Strait Islanders. Tak pernah ni kuah, entah apa pun yang nak beli pun itu toko ni tiko nanon tangga orang bina Congo. Toko ni tiko na Liverpool City Church. Bingkara bina tal tal Chiu Balbatu, bakaki na bina tal tal William Balbatu, artu na tal tal Bebuke, tal tal Jones, Ruby Jones, bakaki na bina tal tal Jeff Jones, tal tal Tonga, ke tal tal Les. Artu na tal tal Bebuke ni Liverpool City Church. Kena matapu wale ni Liverpool City Church. Dabaka bina bina bakalebu, ena buku ni Loma binaka na Loma soliti kona yalo binaka tiko ena kena toko ni tiko na nanda ngona bina Congo rati kena biki anda naito okay enda ndo nana maki tiko mai ena be baka ro waito do ko menda ndo sema tiko ena sali ka kambura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 ndo bin karabi tiko ni kina ena be baka ro waito do ko yena Liverpool City Church. Ena buku ni bengkrabi ni soklo ena singa ni mataka. Rto na lotu tiko ena nartu bali lotu tiko ena 285 Big Street e Liverpool. Tiko buti ko nartu lotu ena tini na kalok. Kyo tiko boli bak ngande. Seo tiko baka boli boli ti Liverpool o bangkara tiko endona panua mongole kina. Mulaki soklo kina ena singa ni mataka. Nika nona wasa evina kana dona singa ilaman nona pala kada mena be singa. Ena taundaku ni laman imbayo ya. Arto sabi sureti tuya ni wana na Liverpool City Church. Langi ngole ani kalaki sema ya ni kerto, ndo bata ni kerto. Ena buku ni soklo ena singa. Nemataka. Tika buti ko nartu lotu ena tini na kaloko. Takarua takatare na bunuwa tiki nartu wali ni lotu. Ena 285 Big Street Liverpool. Yen ninda se tiko nga ena Liverpool City Church na nana bitoko ni tiko ena buku ni bengarabi ena bibakara uwa ito doko. Tukutuku nga me tuku ni kati bakiraramba tiko yani. Maena Liverpool City Church ena buku ni nana bilitaki na Global Network. Australia, tal-tala Chiu Balbatu, besureti ngayon ena buku nindo na ilako-lako, oyana Women Global Mission, ena baka yadurti ko may Canada, ena mua ni bula, enda sa baka namata tiko kina ongo, oya na bula o September, kana dakatiko na ngole, enda dakatiko na ngole, ena ikatini kava ni September, oya ena lakitini na singatiko, na mission ngo kaya dana tiko na Global Women Mission le wida tiko na marama erto sa wakayo tiko merto na ngole tiko ena ilako la Congo value tangi tiko kina na liu liu ni Global Network Mission Network e Australia oya otal tala Chiu Balbatu keba kao ngandreva mo dua bata kerto sema kerto ena buku ni lako la Congo kala kiveto ko ni ena buku ni Global Women Mission ngo kapaka edhuru me Canada ena ikatiri kaono ni September dakati ko nangole ena ikatiri kavani September wikento yo Australia ngirngiriani ena nambongo saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua oya na kena itukutuku baka matata membaleta na ilako la Congo senga nganyo kenda tonga ke era nangole tiku talti ngayani oira na marama maina veya sai burbura maina veya sai burbura erna ngolitiko ena mission network ongo ni marama kana bakai dirtiko mai Canada wer mai vitir samangu satalitiko nga ena buku ni lakola Congo ya dan baka mini bina katiko menda bina numitiko ena masu ena buku ni veka ongo enda lako sasanga tiko kina waya tiko nga ena duana inaki. Oya, menda merbangkara itiko na yali, mera
tiko ena lomani mbai ni kalo se mera na winning soul eh kabaka vinakta baka vini vinati ena buku ni mission nongo ni ra reidi tiko oira era kauta tiko nei tukutuku vinaka ena mataha vinani kua oia na Liverpool City Church ewe itoko ni tale tiko nga ena buku ni lakolako ongo ningirigiri ani ena namboya na saiva wa limandua walu ruono tolu saiva rua era mataka vinaka endendai. E tendo tal mandanga na serva ko speli vekenda era mataka vinani ko ni sembera ninda ronga veani na vei tutu ko eso ka varota ki menda ronga da era mataka vinaka endendai. Serongo e non da todo tal manda vei ko na senga i sema ti ko mayana sali ka kamura ki ongo ni radio 2 triple o fm 98.5 ni dobo vite serne ki ke muni na sema ti ko mai senga i sema ti ko mai na ibola mata. Veiko senga yanda tiko mai na moade senga indua tiko ngore veiko na mbilo wai katakata veiko sang venga rabi tiko na punua dhaba ngao venga rabi tiko kina o sa sema tiko mai na mataka vinani kua na serongo o na numitala nga kina e na mataka vinaka e ndai ndai.

Yana sera katara bongon do sana no mikina na matavu vale mai San Francisco tala ilai ravula tiko voli vakangande mai America ena mataka vinaka indendai bombo tala ni na totoka tiko nangande mai na avnua ongori sera ngondo na no mikina ndrona no mikina kerandini vakatala ngakina veke mundo vakamatavu vale ena mataka vinaka indendai. Weke mni talanga na singa isi ame tiko mai, ena mataka vinaka ni kuwa, sera katarabo ngo, dos nisana numikina, ena mataka vinaka indenda. Steri Burton, na wakalevu na angaravi tabi tiko mea sana ngori, amesa ni koro ngori mai Canberra, ena mataka vinaka ni kuwa, na sera ngo, na numitalanga kina, ena mataka vinaka indenda. Iyan do yan ramay na lawa, ena sarapa vinaka, vinaka wakalevu na siya matiko mai, ena mataka vinaka ni kuwa, manasa ni koro ngori mai Canberra, mata ena mata kavinaka ni kua. Kim do my canes ima kena no mata lao lao serta langa ongo do sana no mikina ena mata kavinaka e ndendai.

Ia yeah, na mataka ni vinaha ni kua e vidha nei tukutuku e tiko ngō menta na ki lawata tiko se e dhawai adha tiko e na vihe se ni koro e nda waka i tiko tiko kina. E na mataka vinaha ni kua na matenga ni tukutuku e ana nondotu i tukutuku tiko na i lawa lawa se na duona matatimi na number 8 prison project. Da waka vinu vinaha kina e na vukuni nondotu tuba ka, lalawa ka na i lawa lawa ngō. Ngō memba le tira tiko na Luvenda. Ertondo venga rabi bagalebo veira na Luvenda, senganga ni oira na ngone i Taukei, oira na ngone ni Wasa Pasifika, waka talanga kina, veira na ve matatamata tale so. Number 8 prison project tongo e nona reibu tuti ngā, nona reibu tuti ngā, indona veo tini, Luvenda tale tiku ngā, na i Taukei, lebu saranaka e raula lao taka, lebu naka e raula lao taka, kei ira na nona matatimi, e na vuku ni nona rambula o ira eratiko, e na vanua ni vei wakarautaki e serne. Ia, na number 8 prison project tongo e baka e dhortiko e ndua na masu-masu. Baka ya dhurti kwa ena vula oku sita ongo, ena singa ni kuwa. Baka saranga ena nga una ongo, ubosti kwa eni kino ongo, saadha kati kwa endua na masu-masu dhoko vata, se ena masu-masu sema. Baka ya dhurti kwa my Mount Zion. Ya itikibuti kwa maina ona ena mataka leilai kina dhiwa, ena mataka leilai ni kuwa. Ke baka otiko baka bulibulita na vunua ya korongoza na itukutuku ongo, ngole ani kalaki... Kalaki sema yani ena buku ni masu-masu totoka oya. Ye na Liverpool City Church, kwa toko na tiko na nonda ngauna vina Kongo, kwa talanga e sema tiko ena buku ni Vengarabi ni number 8 prison project ngo. Masu-masu ena baka edhuri tiko, ena ono, maina ono na kaloko kina viwa ena kabi vina kanikuwa. Na bunuwa nga ena baka edhuri tiko kina, na masu-masu ngo oya ena baka edhuri tiko ena tini kaono Norfolk Street e Liverpool. Ke baka o ngalala ena kabibi naka ni kuwa ngole ani kalaki nduwa bataka ani kena Liverpool City Church ke retona matatimi ni number 8 prison project. Baleta ni orawo ngo orawo dhaka vata tiko ena nondrangarabi tiko oira era tiko ena vunua ni veba karautaki kasa rambai lebu sar tiko kasa rongo lebu sar tiko na kena na nondrambula oira na tiko eloma ena vuku ni nondra wasei tiko ngavira na itukutuku vinaka. Ena buku ni vanua, era tiko kina, ena ngauna vina Kongo. Mera sulia tiko na nonrambula, se mera veisau. Maina mbula waya, era laki tiko kina, ena vanua ni veiva karotaki. Mera kilai chisu, se mera kouta na itukutuku vina. Totoka tiko na nonrambula vengarabi na number 8 prison project ngo. Waya na Liverpool City Church, ena kabi vina ni kuwa. Kartuna masu-masu tiko kina. Kerto na number 8 prison project. Dollar aramba tu iwe kenda na lewe ni lewe wit na tamata. Ena buku ni masu-masu ongo. Totoka tiko na nruto prayer points na number 8 prison project. Ena mataka vinaka ni kuwa. Meukai mandanga na nruto prayer points ongo. Oya na dua comfort for grieving families. Lebu veira era tiko eloma era... Era masu tiko yani tumba oira sera wakana numira tiko yani oira na bubale era tiko yani etumba. Ena nondra tiko eloma oira na Luvena sena watina sena na wekandra era tiko eloma. Kwa ya na mataini prayer point. Nivosota, mataini prayer point ya comfort for grieving families. Kene karua protect and hope for young people. Nandoto wengarabi baka tamba kinduwa tiko na number 8 prison project. Kena Liverpool City Church. Oya na nonda raithi tiko. Oira na isoso wose. Oira na ngone na youth. Oira na youth. Era tumbu dhaki tiko mai, ena ngauna vinaka ni kuwa. Kakene katolu tiko ya na healing and unity within Pacific communities, Pacifica communities. Mebaka usaka eto umanda tiko ya ni, era tousenga ngani ngarabi kenda na itokei, era tiko ena loma ni vanua ni veiva karautaki, se era tiko eto utumba ni veiva karautaki, oya oira na youth. Era ngarabi ira tiko na Pacifica taudoko, na Wasa Pacifica, era keda na ngwane ni Wasa Pacifica.
Naikavani bi prayer points so yana wisdom for pastors and frontline workers. Ka kena tarava na tarava ni prayer points na support the youth for youth facing trauma or disconnection. Go na bunua erto da kada kina vale bunna number 8 prison project kena Liverpool City Church and anon rabuke o irana youth era sotavati ko nandendre era lako durumati ko eso na veimbula bulan bili rakimbeka sena mbula ni sam was attacking my valley era salako tu ena non rei lako lako era na ngandreva ena bunua era na baka vengu kina oya en dua taleti nga na prayer points ni non to prayer points na Liverpool City Church kina number 8 prison project oya mera bukei se mera sotavi oira era lako durumati kona ndrendre nimbulo ya mekaku nira laki tini meralaki wakayado kaki na kina non rambula karao ni kauta ni kina na non rambula mera masulaki se mera tumberi ena non ra wuke mera lesu talamai ena mbula era dodono mera tiko kina ka kenai ka vitu tiko ya na strength for families impacted by incarceration. Oya na non rabuke tiko ira na bubale era lako durumati ko na rendre oya er tiko ila mo ira na luvendra era tiko ena bunu ni be bakrauta ki a ka kena yoti yoti tiko ya na guidance for long term community solution na vika enda lako durumati ko na community baka ki kenda na ito ke medan do velo mani medan do daga daga bata a ninde ito ke baka usibi tiko ena nonda vevu kubuke ka ve rongo rongo di tiko ena mataka vinaka endendai oya na nondo to ituba tuba na number 8 prison project ka rato adaka daka bata tiko kena kena Liverpool City Church ena buku ni masu masu ena mbogi ni kuwa oya na wala ko sita na matai ni ko sita ni kuwa oya mai na ono na kaloko ena kavi kena viwa na kaloko oya ena kavi ni kuwa na bunua ena baka ya dhurikina ena 16 Norfolk Street in Liverpool. Ningiringiriani, ningoleani, kalakibangarayani, navunua ongo, edhakakina na masmasu, meraninda standing standing on the gap for the youths, vira na luvenda, en mataka vinaka endendai. Yeti ndo madanga na servi kenda, merananu madanga kina na luvenda, na uira na isoso ubo, era lakodhurumatiko na ndendre, merakilatiko, Nindua nga nabunua, na baka vengu kina, oya, nandelana, nabunua may kalivari, na mataka vinaka hindi indai. Yan na sere ongo, bay kemunina lubay viti, ke baka o singay bakarorong, o singay sama tikumay, o bakarorong tikumay, bay kemunina palm scheme workers, o kemunina sosobo, ke viti, ke baka o lako duruma tiko nandrenre, na mataka vinaka nikua, na sere ongo, en nomu, na mataka vinaka hindi indai.

Ia na i karuanga ni tukutuku pe kia ndai na mataka vinaka ni kua, oianga na numundou lotu na Sydney Ra Community. Ena mataka vinaka ni kua u kaze wakati koe ani na numundou lotu na Sydney Ra Community Church Service. Ena waka ya dhoriti ko ena singa waro wa imayongo. Oyana ika walu ni singa ni bula oko sita rona undolu rosanga bulu kaono. Ena waka ya dhoriti ko ena tolu nakaloko ena ya kabi ni waka rawai. Senga ni waka rawai ngo ena waka rawai imayongo. Ena waka ya dhoriti ko kina na namundo ulotu na Sydney Ra Community. Napunua ena waka ya dhoriti ko kina. Oya ena wakai dhurtiko ena Lay Memorial Church. Ndua ndua dhiwa Macquarie Street e Parramatta. Wakai dhurtiki na mundo ulotu na ra. Na nonda ta ulotu na ra e meni. Ena mataka vinaka ni kua. Wakai dhurtiko ena ngauna e wakai dhurtikina ena tolu na kaloko ena na kawalu ni singa. Ni vula okusita wayana wakaruwai katumai. Sa mbiu tika yani na nomundou vei tavi na refreshment vei kia mundou kethe na esana e va. Ni nanda tau vanua lo mani mai viti. Lo mbua, lo wai, lo ndravo, lo vara. Ena mataka vinani kua vei kia mundou na tako na lavo. Vei kia mundou mai rakiraki, lo ndero, vinaka vakalevu. Nandou toko na tiko na nanda ngau na nomuni lotu na ra. Ia na kena refreshments a toka na kena vei, na vei ya sana e vaongo na nomundou i wase wase. Mundou na vaka itavitai kia mundou tiko ya nikina. Oseivou. Na keke, na kortumbu, na sandwich, o na lawa, na pie, o rakiraki, na kena weka taleso. Ena mataka vinaka nikua. Oya na itukutuku, maivua na numundo iliuliu, ena na, ra, na Sydney Ra Community. Ena buku ni numundo lotu. Sianga nindua na namba ni telefoni, embiu tiku mai, embiu tiku nga mai, na mae, auria sewara. Ya, na mataka vinaka nikua, numundo lotu ya, na Sydney Ra Community, kwe ni ngueledhava, weke muni na ngone niya sana ora, oya saivo na kortumbu na lawa ke rakiraki. Namundo lotu, ena maadhawa katumai. Kandola rarambatu na lotu ongo, veikemu ni tale nga na vei ya sana tale eso. Wakambimbiti nga, o kandavo nanro nga, o lau, merto ngole ani kalakindua bata ani, kerato natura ngambale marama mbale ni ra. Ena kawalu ni singa, ni madha, oya, ena singa waharawai, ni maadhawa katumai. Ia, menta pireti nga nambai, ana mataka vinaka ni kua, eh? Sebai vei, na serongo, nomundou na esana baka turangora, kapaka kina, weike munito dhokosara, na siamatiko mai, ana mataka vinaka ni kua.

అణువను అలసడులు యద పదమొకటి లాహిరిలో యద పదమొకటి

తరగడదు తరగడదు తరగడదు.